0: 702. Voices and choices.
1: No, hi, Aubrey. Kimenong hlobo ko Midrand. Ne ke kopale re ba pele o moha wa modimo go bane. Ka na ko e thata ga kana. Ra ba tla mo ha wa modimo. O binong ke maralo. Thank you.